Mema ahwefo ni etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin se bia befeno Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edin nubna nubna krojin how be ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me hodie. Duduwa na beji Amuzu Co-Herbs eko shia omadie, numa na omadie. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs, na oma konuwa anasumu ya kwa shia omunza. Ene bakasa inro, mienu njina boom, atu nidin Amuzu Bites. Die koko hano, so otwe bine kwa eni. Die ose ni bema semu ahuodin wafom, se otwa 2 thoughts, 3 thoughts, na ahuodinu epeja anono. Enam damrama, eni ododuya, ayedi aka Amuzu Bites winti. Obe bi ose oni atinka. Beme bi a ose oni akono mane yire. Onye twa bi a sa atinka anase akono no ebe ni. Enam se edi pepre eni hwintia edi afra nti abre ensa no ne pampana no ase. Ma utwa bi a enyi wanum. Nti se ukọ dwabo bi ase na opese oni so ebo nsu kakra. Amuzu Bites why? Ebo oni so banyi wanum Amuzu Bites tọtu baako atupa bibiri Amuzu Bites obi a otiemia osi doctor adie chese me kuliko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bites twa wuye best sane kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni numu atro otimi nidi onya Amuzu Bites twa akọ twetwa appetite na ba Medrina wunti mini no obedi akaboni kama Amuzu Bites eye nsa ehwamu ye pa enam se inua na ye di afre ma hodinti unomu a tipa biye ni akire se metwa Amuzu Bites re che manya hangover bibia se ni ho se manom Amuzu Bites ma ade achi hunam ye me ya da bi inua na ye di ahye nsa ne inua emma nipa hodini ma insechi how seti paye uhubi insabrechi how se mimwai ha menye hangover no mi uhubi weye insa miya mika kudroso aminuwe kudroso aminuwa how biye ni echidi diye otie miya unu bitesi biye mwa ono dana onse ne kwa Amuzu Bites na yedie beba obebi otie miya owo menstrual pains obuni se obrepa ano onom Amuzu Bites Amuzu Bites mese busu mesua boka fitire kama insaya meka ho asem ehu nya dene ne boso nya dene se duduo pa na opeltu dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247776743 0247776743